nyenyu sengkin tupulenji xiani tadung pejong je sanji xe xijin yin. Sanji je kashung la, Himalaya ye cesu ke ngonca tangju chada xipa xipa tere. Sanji je yungkong ne duanglong chi nyitin xicha le kong pege chenlang nere. Xikang xipa nzutwe la, kandi tongwa tong. Xingwe namung jin la, songju xaji iti, satwe rong jin je laling tong. Yet sawi, chenzhen chenduan xipa tong. Pe rong chong chong je, yaka xikang denja, songwe jari tawi, kachin nembe, chunpa xipa. Pe rong chong chong je, xiekang xiepar nzidwe la tupi, zhengzhe kachin xiuyong ne cunpa xiepar. Yaka xiekang xiepar je tosan zhuzhun xiede, nyenlang ne zhida xiaqi. Beirong chong chong, xiekang kweu teng ne banduan xiepi, Himalaya ye cesu ke ngonca tangju jipi, xingwe namo rong jin je, ngwe sin long nyin de, chada xiepare. Long nyin de ne, Himalaya riju je, riji su cha tong. Zixian jue ye zuwo zong de, nin de ye riji su cha tong. Zixian jesa xiesa yi kweu tong, de da ge xia jue qi qu. De yin, xiekang ma la chue je, gachin nui ba ji, cha chung wa, ngu zhe xie ba dong. La ba de bai zhong je, xiekang kuyo zhong la, xiengui na ka mung wi, qi chu mba de tuan ba xie de. Dang ki cu qin ju ji ba cu cun, bai je xiekang kuyo, song ju la tu bi, lu ju rong yin je, zheng zhe dong. Xiekang to sa dong, zi bi bai zhong, zi zhong la tu bi, yi sa yi zheng zhe dong ne. Bai zhong de ni, nga yin zan leng tu, xiekang kuyo, bai zi zhong xu je, sa ke xie yin ba ji, ra zhe xie yu ba re. Sankalengji, tsang de le du, nga su de renge, zong sang chingji ponya je, nong duan cha chong, hui cha song. Namba lenje ji, dui da da ba de, sen yin nong wa, toji xie xie. Xiang ni nga su, leo ni mo xie ke, nji ko dong zhuo ne. De renge lenzin, de ne dong chang ya ji yin. Ka si lenje la, kan ba yun na, nga su li kong je, lenzin yin da la, sen ru xie. Da chong ma, toji xie.

yan zha sheng zewei san kun zhu guo lan ji geng kam zeng di da dai nan a zu sha liang zhong yang long chen tian zhen de jia bu lei kong wo ge lem chen nam jie chen mo san mei long xi wei le zhen nan han zhong xiong song ngai nan er jin le zhen di zhong zhe ba dang dong zhen ba zhe dan du jie yan ne ri de na da ri ge le zhen nan de yang er jin ji nan a ji dam ji zhe dong zhe li da dang ni jia chen ge jin xin gang wo zhu le ju ye le ri da nan ba lan ji ge nam jin zhong ran ji gu nu ka wa gun jia mi yong na la wa xi wu lu wa dang na ti nyon dul chi da teng rang ge lia ko ni chor ta phe le myong wa na chu ji gi ji kang de la ba ji ge be se shi ki ku de chol a ti yo me ta lab sam lo dang myong wa re de na de rang ge le chen di nang a ku de shi yo no ge ja chum dang de bi tam jin de na so chu shi ki gi ji kang nang de la ba ji ge be jen ji ku nya long wa dang nyen de da dong zha tu de zhan ba li xiong bi tam ji zi yin ne so chu ji ba po shi yin jing ku nya lim kan yo dam ku nya lim kan ji ma la chum chel gang da shi bu gan 리 nga zhe xiam ni da ri ge le chen di nang dun xie bu cha la ji ta ju ye de

0: Tiyang junqi zongkang shi ki, junqi zortab shi sir nianlin barqib zhigni, junqi nyongkwan ji junqi vjejunbi nian tong barlim shi ba ma sid, datung chamgal ngang shir zong shi ni kebzang tubtab shi ba shikri li. Ti lag sid chung hontun yin ba ma sid, rikjur shi bi rikchi na ngonsa topo me bi nianlin zhin ba ang rumbo mangpo shi ki tsur me di. Yu zi yi don de jindri shik zhuwa la, ma di zur chapa nambok chul gengi li jif shi di. Dini nintu khun wang lag ji, denjig dodam chachul jachim ji duncin shigni bi nangcan zhig bi xtambibdar na, mag zhan ji xangtun xgancher dung xgugnyan. Jempil jifshalig la, nin nga man ji gugnyur xaji am, yin na gur ngabji man ji ngachachu ji. Nitsab chung che bar, nin nga yan ni, nin ji man gugnyur xaji dung chab jig gur ngabji man ji ngachal jachu. nga zi dun jin tun si cung dik la wam cung ji ni chab jia yu de. Che ji gib jib jin bi mian tong de yang me bir zi sin si yu zi la ni zil tuk chul si zilak sa shab si. Gab dira yu zi ya sim zi, nga sa ni bja chim lab di ni rung ni jik sang tun la sung chung shil gi gan dik nyam ni lo di wo shung. Nin tu khun wang lak ji yu zi la tab jin de myung tsur samu go ni. Chan zil pe jin ruwa dang chab jiga gugbar len che jang nga ri hun tun da jir yu de. nga zu zang mi ngar li jing yilgzab shil gigandag jiib shaad. Yu zig lam zu na yung dundagndab jid ji chi makur gong la rig jig jina gal chiki kiyin baag zawr xii. Nintu khun wang lag ji di dung namba gand rangni jig sang dun la song chung shajir dornang shi gi. Hui na nga zi melung yo bi gibje gang da song na jun kin ge si jig ji dung da nyanlin yo chi njuk sal bi melung la jab di ni jun kin pal gi. Jimtsana dergun fshani xarun tong tabi ngokhil tunyong yo bi mag janji ngokhi che jabshuk ni chu che fshilig fshirtang xarun tong tabi. Yang hui na chirchal zangwi kibje kangtan jor kapching detang jabi parlin yu chi rigbjur si yo misuk la tashib yagpo shagi shibshade. Deni yu zi dang xiao yi rang song shatab de tiglo la ftambur ngini ni jen la gorkim mafchud ba nag zonal ri ji nintu khun wang lag jirka jablo la ftambur ngini sungu.
1: Jangdan dechum de chupi tamje wangzulun dani phi
2: among phin na se jili chepi ske che da tun dani jile

payu yelung siya ki lusha nyambu te sendu wiche li na nganam zo mutu che sheba tembi kenzen la ne ta na wata si zi ta xin ta siling yume la ne zam na wai lusha pama siya te jik sen na do

ཁེ སྲང ལོབ ཅིན གི གེ ལོབ ཡོང ལ ཐིན ནེ ཏིན ནེ སྲང ལོབ ཅིན ཙུ ནེ ལོང རྒྱ ཐང སུམ ཅི ལུན པེ གབ སོ གེ ལོབ ལེ སོ ཡོང ཐ རྒྱ ཅེ ལོབ ཏོ ཚོ ར ཏིན ཏེ ཤུ ཡུ ཤི ཅི ཕིན གི ཁིམ ཙང ཐ གེ གབ སེམ སོ ཅང ཐ ནེ ནུབ ཅུ དུ ཙོ ཚུ པ ལོབ སོ ཐ རབེ ཐ ཇུ མི སོ ཅུ ཅི བཅེ ནེ སྲང ལོབ ཅིན གི སུ ཅུ སང བ ཤི ཤི གོ ཙུ ཚ སར བེ ཐོ ཁེ ཙེ མར བེ ཐ གུ གུ ཅེ ཅེ ནེ རི ནེ ཚེ རི ཐ རང ཅུ ཚེ རི སུ ཅུ ཅི བ Suri jie pinzu nyamzhi ki leja dunbi che di Turub sarbe gigab ki tibju la chamdi shuwe chuk donglinba che ne Migbu ten di lobsu domden gigab ta Zanzai domden gigab, jumin domden gigab che zudun chibara gizan tenbe che chi jo kyo shi donlang yu Sidron lobji ni jikdung gege gubju gochu loru zhugbe Sidron zhugnub lobda yinshi Dini rangye ki lhunub sikwi tu zhugbe turum lobsu dixi nga shu dixi Nyechara Sidron lobji ki gilob yong ki jikib shuji shi chi ping la chingi jingne Lop zhe pige gyurim ta, lom nir zhum zhe nye sen shui di me ge ki nub gyu du zao tsob ta. Lop su tar jay ta, ge gub la jilin jawe chu sumi na chun bar xe yu. Jilin nabu su, lop su bu yi nye du nish zub dun lu tolop tar jing lom me lop rayi na din shui da we che gu pi gyu gu di che bi gora se ron na. Sar gui be nye jara lop su bu ni she do chunga ta na, nye du nish zub dun lu tolop tar jing lom de la nga le shu tu ba ta. ngamne lesu to jur gu di dong ji se den tu du ne go zum xi bie lo zai na din xu ni da wei qi gu ra ta zhen bu di ni dou ni zhe ru lü da wo gu ben ne da wo zu ji fa la ji du to bi yu ma shi de xu da wei ren san ne so su yu na lo zai din xu ta lam zu yu ni bu dun bie kan li qian ne ke le ti lo zai ru jue bie qi ji la da ding zi qi di ma ni de ke le ding zu ta chung zai na lo zai dian zhang ne zhou zhi din xu na le dun bie xi chung xin bu li bu tang qi le yin la bu li pe lup lin tang cen ga ki qi dun na di ju li du yak bu pe di sa gu tang li ri yin lup zhi dong tang qi le qi tang li ri qi dong ki gui gu zhi du lik bar yin zhub ju shi di tang qip qi li shu tung gu xe pe to lup ki qi le la cim zhi qi ni li ne yin gya ji dong we qiu shi su ju ru zhub zhi qi di qi le tang bu li ken din sar bu qi ki qi le tang li ri ki ni zhen qi le su la ka qiu ni ka qiu ten ki ki li ne gya ji dong tang Midab Rinyu Thang, Chengzin Benjur So, Sarda Thunle Thang, Jidu Che Di, Le Shu Ki, Jailam Sarba Ngok Thun Che Gyun Bashi. Udru Kimzang Thang, Madai Tsuwe Nang, Gilin Kimzang, Le Shu Mibe Kimzang Thang, Dixin Wangbu Gyun Che So, Zonay Tsuji Terjin Lomara, Mirir Yixa Che Ki, Rokyur Zidu Su Ne, Jil Jigde Ki, Chiri Rokyur Ina, Tungyu Che Ba Thang, Ngola Ina, Lene Wunjur Thang, Ngola Ina, Zubdi So Chung, Ngola Ina, Wunjur Gui Che Che Di, Zadun Tong Mirir Nyungdar Yan Nyungden Ki Lene Sumi Na Wenjur Chigyun Bashi. Dine Nambu Tsui Mungdu Di, Shimju Yugdu Ki Mingdu Gupi Lerim La Gyurto Sarba Chuan Goro Sero Na. Nyedo Yin Zabdu Lu Geyun Ribjan Shimju Lome Lubdu Yun Na Tongme Tsuide Mingdu Gupi Tuyun Ni, Nyedo Yin Zabdu Lu Dao Jube Tse Chiong Ni Ni, Dao Jube Na Tse Nishu Shi Ni Bari Bashi. Nilam Sarkhoebe Lopsbune Gyurion Chongwa Tana Simchu Gyugdu Ki Mingdu Gyubi Lirim Thang Chabarai Na Tsuiduliya Gyugdu Sarwa Chungyo Shi Nunje Ki Simchu Gyugdu Ki Mingdu Gyubara Chalam Ki Togoy Thang Chalam Ki Dengi Shi Turim Nyi Yiyu La Gyugdu Lome Na Turim Nyi Ne Simchu Lopdu Na Chazi Gyudi Ridun Kagong Thang Shibshir Gyuja Na Gongzhe Che Gyu Nidu Nyi Stabdu Lo Ne Sun Simchu Lome Chazi Ding Chalam Ki Togoy Thang Chalam Ki Dengi Nyi Shi Chi Jendu Gyurdi Gyugdu lome chalam togu ki gabsu mi gergi chirin thang gyugdu ridu ina kakun che chi gyugdu ki langchadar shibshiri ina gyujayang chabji tu gongchu che chuk yu. Togu chabara tsuidu chidab li gyur ki tene nido nyi zabdun lo nesung tsuidu ina tuidu ngonche ki chalam tengi turim li ngonur che di chalam togu ki shizay chirin togu turim hi. Gyugdu lome ina ngonla togu chabara ina chiri che mi gui para tegara turim lopsu lome chirin chawe nyanche gyu di chalam ne bar gyab di jay chubu thang. Mala ki tuido tu wuyo ki se zay thang surze so ki bali na chaji se dip che di jabar ki chakin thang chamba ina kakdi ching xu. Dile xin thadu ina togu jabar di gyugdu bengi ding jo gu. Gyugdu bengi di ki jabar se zay li ina kakdi chaji. Dalu togu jabar ki gyabchung jigyur ki to garbu langcha tun yun la gyugdu lome bar limbe gyab su to garbu gyabchung su che gu. Dita nyamdu shibchu li gyur che chi ina Mala di jabar ki gyabchung li na kado jigyur chiba so ki chini yu ni duandu chi tuku yu shi. Dine li

Eka mori naksep tamon koko te koren koko te Ndarkar nga la yole ser kore yole ser Akun tonga nipo te kore nipo te Kyopo tu la leble ser kore leble ser Tungma randa yungle ser kore yungle ser Longondo ya pantala kore pantala Langa densa zoduri kore zoduri Jensin dorbo patate kore patate densa zobo yamari kore yamari tarong changdang jaloni kore jaloni yarpo tazo kapchusi kore kapchusi sobong kichi kapchusi kore kapchusi yatang dolo kapchusi kore kapchusi wantang sechi te duisar kore te duisar jakdi namo tambela kore tambela kadang lalang dap cha cha Korean da cha cha ha hyo san da san na wan chor Korean na wan chor Top chin la lan zhen ya mi Korean zhen ya mi Dan san ra ji cer se wa Korean cer se wa Jin sin hyo san da san na Korean da san na Dan san sa lan zhen da mi Korean zhen da mi Chorong bu dang leng gu cho Korean leng gu cho Ho za zhong zon long zha nyam na Korean zha nyam na Chotong ba zar do ya mi kore to ya mi nga ndo ma yor cha mon ro kore cha mon ro padong go cha da la yen kore da la yen jin sin de nga tar wa la kore tar wa la pa da leng la cha le si kore cha le si de sa zhe ge zo bo de kore zo bo de jia lo chang ge ye qi ma kore ye qi ma han zan leng mo pei sheng jia ma kore sheng jia ma zha da da ro ma to mi kore ma to mi cho zhou leng ge la de la kore la de la so ga na cha sam xie ra pa kore xie ra pa zhuo ne sheng jiang qiang xie zu kore qiang xie zu ga ji tu zhuo nin de cho kore nin de cho le zang bo de zhen zhen ne song kore zhen ne song dong jiao sang ren jin zhe le yan kore zhe le yan zhe ka ra ma ji du qiong ri kore do qiong ri dao ta sa da na you bu gu kore you bu gu mi shen su ye la de da ri qiu kore de da ri qiu ji se ne ta rong bu bu chuo jia kong la ye nam la sa ra se la yong jian jiang se ne ye deng ma deng yong du ban de dun zhe ka ra sa ye shen suo men san lu yi san qiu ni deng luo zhe ni xi zang a ge guo zuo sheng qia tan ba se luo ge ge jie guo ge zhan de men san mu jie da da yi da ri ta rong bu bu chuo jia la dan zhi ma bu la zang ngu xi tong mi jie jian xin de lou ti ne long di song a de sa ba zang bu xie ri nian ne ya ta rong bu bu chuo jia la la zi long di ya mo da yan yang qi bu bu rong kui yong kui man zi na Mami yilang samdo sasang te maang gomong lasi kyor te tuk yagar la chumagya mi yanat ya chamchi makar par lanchi nyongba la lan mayar gyoba mal mantaywa mahyagri. Chin chorong duksu mazay na ngar dar chami samar njale zorab yu sen sikara sayi sen so me tarong pun la sambakar pui lan datar lang so o man pime hong shi.

Yan zhang zhe wei zhuo lan ji geng kan zeng di da da nan ba ci san ji nang zhen ba de ne zhong yang long chen nian chen de ji che bu lei kong wo ge lem chen lam ji za tang gen ji ge xi wei le san ye ne ngai na tang di le zhen ji zong zhe ba dang dong zhen ba ci tan dou ji ye ne

0: nyongda supur nyoba chita yume de kerangki peji kendo kapo maari. Tabi na chachaba ina, haozhen ngabja yuebe kukyu kunala ina ngacha ke ngabju nga sumzam yori. Haozhen ngabja yi cha jangur yinba ina ngacha ke sibju sibge zam yori. Tadini, zamne chodin zanzu ki nyamarere ngacha ke nishu zenga menla ya tsunzin chegore seya dile mi mangchebe cele gejo yori. Gewe mace damni la zam gege yori. Pakwado yinba ina ngacha mangchaba ina sha gyawa chaya da, so ru ya da, budo tuya da, puju ne jiru tuya da, chakshi toru tuwa so nishi mangpuchi tuyo yo re. Masaya yinba ina langmara reki ta nganzu hong yung shigo dhuwa la, ditayage dungja yun rinpo tungba ina tajik nyi migo ya da, ngangja lang ya soki nizu tinti tuyo yo re. Ta namju ne jiru yinba ina, chuyo goba ina, chuti mangzam chuya da. Dungja reki diya, ngamyo reki diya, nyungzam chuya, kumshi yabuchi jatoba ina, lubyu didangla ya penya da. Sosu chi nambar yinne la chik penya dindayagi yinna gizay mambu yore. Ta shuzan namgyu lakwa du sa ka tobo le du yinba yinna rengxin ki tongja ngambu dindayag tongyi du ya dindayagi mawa le du yinba yore. Ta yinne la dindayagi gabsu yinna nganzu tibay ya ane sosu sosu la ya sunzin che gugu yore. Ko tongyi duyoba di duyoba ri ta yinne la nguyo sosu gu nanglo la le du yinba yinna rang sa ka tosa ya deja ane nyoba chungi yos dindayag labdo kabo yore. Shuzan yinba yinna, njibinji ki yudu kangrung la ya jik tsunzin nyambu che je, chungsay dinda ta gabri chogwa chigri yinna le, ani tuzu jingbu tati kumshi dhaburu ya jaa je chwe ya da, dixindu yinna dipchik la ya chwe dinga thambi mangbu chwe ya, dinda yagri zawa na mana roos, chungbu shwe yinla. Lese san ro lingye, tingdi tiringi lingshi lese nanglo la ya guti shubi ngana su didang da jiwa yubi nangduyun ka chiwa sumzam yuba teda. Lingye ki nyanamdu rinbi eche piu singa yin, kuiba lezen zo yon shuge reji wandu yin la, nganamdu lezen jima ra yon yada che yon. Lingye, shuten jago.
1: Mi ka ri si na, lobchong ka le chi la, lego cu gu yang ka le chi si ra. Yang ka ri, cowa ka sik chi we, mi zi ya nyingu me jin, mi yu di le cho mi du se su wo shi.
2: Kegi ningi jisela ke sumgele meyang, gamari rinang lupuru cha sheng a kodun jiki yu.
1: Kira lu shiksi nga shubi gable, kirangi gisi ge, kirangi subu jitse ki gacha gyatan shubru samgi nunshu sugu gishi.
2: Kirangi puwe tuksela haomi sumne nga pale me, ina yang kirane shela gyakse chu sarji, puwa di tie kongle dup ga shegi chiru gyu.
1: Kirangi subu na, chöpung tungchur bumcha kache yoshi. Chanyum chebyena, karche rina chöpung sayo sumzam kaki yoyu.
2: Kerami yudiri tsone chebar gyab yorchi chi. Kerangi supu kale chenpo yoyu.
1: Cheza, ngansu jishi chubje, rengi ki tsuso tan nyamdo bezoen chebyena yago mido wala.
2: Mi yudu, tsua ni tuyni dewa chi. Gaji dinbe gijik ma riri, kerang gaju rabdu nyubar chi la. Kerang simkyu timi, Mikshu yang wangmidu shuruwa xiri. Tsuwe nang gatsi jizang yu yang gacho xiri yu. Mikbin yu na renik che xin yu. Yina yang pukdi ngungyur yungwa xibara ngangu nanggu yu.
1: Kimi yu bia wangki mi yu di liya tuen nin di. Chobu yu bia wangki mi yu di liya ziwe chu. Zitu ngawe wangki mi yu di liya di gi di. Nganzo sunpo ne bia wangki mi yu di liya tuen nin ki chu.
3: Zom ki ding kang yi gi zene
4: dene tu ya mi ma kun jeb lung tin de gom pe ge tin nam ki zum ding ga che le chen yin

dine nabu tsui mu tui di shimju yukdui ki mingdu gui pi lirim la gyurto sarba chuyun kor sero na. Nido yin sabdui lu geyun ribjan shimju lo me lupdui na tongme tsui de mingdu gui pi tui yun ni. Nido yin sabdui lu dao jubi ci jiong ni ni dao jubi na ci nishu shi nimbar imbar shi. Nilam sarku bi lopsbu ni gyurion chunga dana shimju yukdui ki mingdu gui pi lirim ta chabari na tsui du li ya gyurto sarba chuyun shi. Nunjie ki shimju yukdui ki mingdu gui para chalam ki togui tan chalam ki dengi shi tuirim ni yi yu la gyurui lomei na tuirim ni ni shimju lupdui na chazi gyu di ridun kagong tan shibshir gyujai na gongzhoi che gui. Nido yin sabdui lo ne sun, shimju lomei chazi ding chalam ki togui tan chalam ki dengi ni shi chi jendu gyurdi gyurui lomei chalam togui ki gabsu mi ger ki chirin tan gyurui ridun na kagong che ji. gyugdui ki langchadar shibshiri ina gyujayang chabjigdo gongchui chechuk yu. Togui chabara tsuidu chidab li gyur ki tene, nido nyi sabdun lo nesung, tsuidu ina tuidu ngancha ki chalam tengi turim li ngunur chedi chalam togui ki shizay chedin togui turim hi. Gyugdui lome ina nguyla togui chabara ina chedi che mi gui para, tegara turim lopsu lome chedin chawai nyanche gyu di chalam ne bar gyabdi chechuk tang. Malaki tuido tu wuyu ki sezae tang surze so ki bali na chaji sedib che di jabar ki chaji tang chamba ina kakdi ching xu. Dile xian tadu ina togui jabar di gyugdui bengi ding jok yu. Gyugdui bengi digi jabar sezae li ina kakdi chaji. Dalu togui jabar ki gyabchung jigyur ki to garbu langcha tenyu la gyugdui lome barlinbe gyabsu to garbu gyabchung su che gu. Dita nyamdu shibchu li gyur che chi ina Mala ting jabar ki gyabchung li na kato jigyur cheba so ki jini yu ni duandu che tuku yu shi. Dine le zeng ki jugdu yu na naba tsui, ngari sikui zada zong ki gilob tsui. Shijia zhuang tu shimju lobchung tang beri chaku bewe gora sera na. Nyechara hebei xingjin ki pyo gyu le duan ruwa kaa chuk chibi jigzu chibi zada zong ki. Loo goyo ina gyuncha lamlu lopche gilop ina shijia zhong tu gyo di shimju lopchung tang beri chigo pyusung chokbyo ngan juk zhin ni gilop chuchu zhenga ngari su loo iba shi. Tari ki chigo ni tab har tu zanda zong ki shigyun che shwe tang shugye mang shu ki sakung gewe shun lu chung ki shimju lopchung tang beri chigo inba di to ni hebei tang pyo ki lopsoyo rogle zhung zhe tang miri tundu ki zazi samu sunyam dobyo ngan ni chun iba shi.